Desubah mea silalu takuat meka media odi unduap ante aeb saya takuat kadire karam. Patah disi ngayoh labuah ditungkang diatuntuang kami kimangkang uang paduang. Arina muari